0: Magandang gabi, ako si Wedge Kudjamat. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Sa ating Politico Headlines, NBI Senior Agent John Mark Kalilong sinalang sa cross-examination ng depensa. Day 3 highlights ng impeachment trial ni VP Sara, tutukan. Wala raw tinanggap na maleta. Senador Erwin Tulfo muling sinampahan ng reklamo sina Attorney Levy Baligod at 218 maleta boys. Walang kinalaman. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo itinanggi ang mga aligasyong nasa likod siya ng umano'y umiikot na impeachment complaint laban kay Ombudsman Poying Remulla. Ang katwiran ang mananai. Senador Rodante Marcoleta nagpahatid ng mensahe sa kanyang mga taga-suporta matapos madiagnose ng pneumonia abang nananatili sa PNP custody. At mahuhulaan nyo kaya ito? Isang politiko tumanggap daw ng house and lot mula sa isang contractor? Tapos na ang third day ng impeachment trial ni VP Sara. Sa pagtalakay sa reklamong grave threat, hindi lang ipinunto ang pagbabanta umano ng bise sa Pangulo, kundi kinwestiyon kung ano ang nagtulak sa kanya para humantong dito. Narito ang Politico Update ni Hannah T.
1: Do you confirm that you signed this?
2: Automatic daw na kailangang imbestigahan ng NBI ang banta sa Pangulo at iba pang mahahalagang opisyal ng gobyerno. Yan ay kahit ang biktima ng banta ay hindi naman nagreklamo sa NBI. Ito ang sinabi ng kauna-unahang testigo ng impeachment trial ni VP Sara pagdating sa assassination plot ng bise laban kina PBBM, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez. Unang inirekomenda ng NBI na makasuhan ang bise ng grave threats at inciting to sedition dahil sa banta nitong kill plot laban sa tatlo sa isang online press conference noong November 2024. Sinabi na ng NBI na authentic ang nasabing video.
3: Ang basis namin doon, Your Honor, is yung primary objective namin to investigate cases to the threat to the President, Vice President, Senate President, Supreme Court. And if we found that the evidence is enough, that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir.
2: Tanong naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, inimbestigahan din daw ba ng NBI ang paunang pahayag ni VP Sara na kaya niya nabanggit ang kill plot ay dahil may banta rin sa buhay niya? Sagot ng NBI, sinubukan daw nila ito at inimbitahan pa nga noon ang bise na bumisita sa kanilang opisina para rito. And when you tanong din ni Cayetano, hindi ba ito makakategorize bilang conditional threat dahil sinabi ng bise na kapag pinatay siya, susundan ito ng umano'y kill plot?
4: So how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na?
3: Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the person...
4: I have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat?

0: Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which...
1: Based on your affidavit. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo?
0: The threat is absolute, sir.
1: Okay.
2: Nauna nang iginiit ng defense team ni VP Sara na hindi mismo lumahok sa investigasyon ang tatlong taong sinabing pinagbantaan ng bise, kasama si PBBM. Tila wala rin daw ni isa sa tatlo ang nagsumite ng kanikanyang affidavit pagdating sa banta ng bise na isinama sa revised affidavit of investigation ng NBI na kalaunay ipinasa sa Department of Justice.
3: Did President Marcos appear before the NBI during its investigation?
0: No, sir.
3: Did the First Lady Lisa Marcos appear before the NBI during its investigation?
0: No, sir.
3: Did the former Speaker Martin Romualdez appear before the NBI during its investigation?
0: No, sir.
2: Ayon sa testigong si Carillo, nakasaad sa batas na may kapangyarihan ng NBI na kusang magsagawa ng investigasyon sa mga kasong may kinalaman sa mga banta laban sa Pangulo at iba pang mataas na opisyal ng pamahalaan kahit wala pang formal na reklamong isinampang mga ito. Dagdag din ni Carillo, konsiderasyon sa pag-iimbestiga ang active threat at kung may kakayahan at may kapangyarihan ang nagbabanta na implement ito. Tapos na siyang isalang sa witness stand at magpapatuloy lang sa susunod na linggo ang pag-iimbestiga sa umano'y kill plot ng bise sa trial. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
4: Tila nagbigay ng assessment sa impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tungkol matapos ang first 3 days ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. Nagbigay rin siya ng listahan ng inaasahang agenda sa pagpapatuloy ng paglilitis sa susunod na linggo. Narito ang Politico Update ng ating kasamang si Dexter Ganive.
5: Medyo nangangapa pa ang mga abogado ng Vice Presidente maging ang prosekusyon sa unang linggo ng impeachment trial. Yan ang obserbasyon ng tagapagsalita ng impeachment court matapos ang tatlong sunod-sunod na araw na paglilitis. Pero sabi ni Attorney Reginald Tungkol, inaasahang mas maging mahusay na sila sa mga susunod na linggo.
6: Hindi po yung nangyari in the first two to three days natin. Nangapalan ko anong klaseng style ba magtanong, kabilis yung pace nung magtanong, ano yung mga objections na usually nire-raise. So nagkapaan pa po talaga, tama yun. Objective naman po yung ganong conclusion ng any person sa proceedings.
5: Sa unang linggo, isang testigo lang ang naisalang sa direct at cross-examination. Pero inaasahan sa susunod na linggo ay maisasalang na ang tatlong pinasupina ng impeachment court na testigo ng prosecution. Sina Attorney Jeremy Lotok ng NBI, Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello. Samantala, idadaan naman ang impeachment court sa isang oral argument bago pagpasyahan ang mosyon ng prosekusyon na ipasupina ang mga bank records ng bise. Itinakda ito sa July 15 o sa Miyerkules ng susunod na linggo. At sa halip na tig isang oras, para ilahad sa open court ang kanikanilang argumento, tig 10 minuto ang ibibigay ng korte sa depensa at prosekusyon.
6: Yes, it should be enough because as I said earlier, the presiding officer also directed na magbigay po ng kanilang mga memoranda yung magkabilang panig ukol dito sa issue na ito at yun po ay matatanggap ng ating impeachment court at senator judges sa Lunes at bibigyan sila ng ilang araw para basahin yon, maintindihan yung legal arguments at posisyon ng bawat partido at pagdating sa oral arguments, i-reiterate na lamang nila yung pinaka-importanteng parte ng kanilang memorandum.
5: Pagtitiyak ng impeachment court spokesperson, aasahan ang magiging pasya matapos ang oral argument kung aaprobahan o hindi ang motion ng prosekusyon na ipasupina ang bank records ng VP. Ang bank records ng VP ay gagamiting ebidensya ng prosekusyon para sa Article 2 ng Articles of Impeachment o ang umano'y ill-gotten wealth ng Vice Presidente. Samantala, nagdesisyon na ang impeachment court na magkaroon na ng 15 minutes break sa kalagitnaan ng pagdinig para makapag-relax saglit ang mga senator judges at makapaghanda rin ang dalawang panig sa susunod nilang mga hakbang. Nagpaalala naman ang presiding officer sa mga senator judges na mag-keep quiet habang ongoing ang paglilitis.
7: A request has been brought to the presiding officer to request as well the the senator judges to lower the tone of conversational voices because I think where you're seated is an echo chamber. Naririnig sa iba't ibang sulok ng plenaryong ito yung mga sinasabi din niyo at hindi rin nakakapag-concentrate yung ilan sa ating mga kasama na nakaupo sa paligiran ninyo.
5: Dexter Ganibe, Abante.
4: Pinalagan ng Malacanang ang mala opening statement ni VP Sara na magiging blooded but unbowed daw siya sa impeachment trial. Hindi naman daw kasi yun ang gusto ng taong bayan. Narito ang politiko update ni Ivy Reyes.
8: Sa unang appearance ni Vice President Sara Duterte simula nang gumulong ang kanyang impeachment trial, wala pa rin nakikitang sagot ang Malacanang mula sa Vice Presidente tungkol sa lahat ng ibinabatong akusasyon sa kanya.
9: Bloodbath.
8: Ang bloody but unbowed one-liner statement ng Vice, sinagot ng palasyo through a printout. Blooded.
10: So, meron siyang naging basihan at nakita rin natin to sa social media. Mula kay William Ernest Henley ng Invictus. So, kinatuwa natin na sa ngayon ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi.
8: Kung pakiramdam daw ni VP ay bloodbath ang nangyayari ngayon, siya naman daw mismo ang may gusto nito. Pero ayon sa palasyo, talagang dadanak ng dugo sa kanyang paglilitis kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. Tinabla rin ng Malacanang ang inihaing petisyon ng kampo ni Duterte para ipatigil muna ang impeachment trial dahil sa kanilang pagtutol sa pagtatalaga ng presiding officer na hindi naman SP.
10: Ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon. At marami rin ng mga legal luminaries, isama na natin si dating Supreme Court Justice Ascuna na sinabi na ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon dahil walang particular na sinasabi na bawal ang hindi Senate President ang mag-preside sa isang impeachment trial.
8: Karapatan naman daw ng kampo ng Vice na tumakbo sa SC. Ang tanong nga lang ng palasyo, ano ba ang kinatatakutan ni Duterte kung isang abogado tulad ni Senator Cheese Escudero ang nakaupong presiding officer? Hindi rin nakatakas sa hirit ng palasyo si Senator Bia Cayetano na sa unang araw ng trial ay hinamo ng Pangulo na magpatawag ng special session para pag-usapan kung sino ba ang dapat na presiding officer dahil mukhang supportive naman si PBBM sa bagong mayorya.
10: Unang-una gusto po nating kamustahin si Senator Bia Cayetano. Kamusta na po ba, Senator Pia Cayetano? Dahil sa tuwing nagsasalita siya very recently, ay lagi siyang parang hinihingal. At di natin alam kung excitement, anxiety.
8: Mali rin daw ang argumento ng defense team na ang impeachment trial ay misto lang pag-overturn ng 32 million votes para sa Vice Presidente noong 2022. Hindi raw ito usapin ng numero, kundi ng accountability. At kung talagang liable daw si VP Sara, dapat lang na managot siya sa bayan.
2: Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
4: Hindi raw mangyayari ang bloodbath na hinihingi ni VP Sara kung hindi siya sisipot sa impeachment trial. Ayon sa prosekusyon, tila hindi rin daw handa ang depensa. Kaya nito, pinatitigil ang paglilitis. Yan ang Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
11: Malaking tanong pa rin para sa prosekusyon ang kahandaan ng defense team sa pagharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bago magsimula ang paglilitis ngayong araw, eksklusibong nakapanayam ng Billionaire News Channel si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong.
12: Alam mo, sa totoo lang, iyang bloodbath na yan kasi sa kanya nang galing. Hindi ko alam kung anong klaseng yung description niya. Ang pagkaintindi natin is ready siya, handa siya, dugo eh.
11: Kung siya raw ang tatanungin, tila kulang sa paghahanda ang depensa.
12: Why would you actually request the court to dismiss the case if you're really that ready with evidence or if you're confident with your overwhelming answers, no?
11: Inamin naman ng House Prosecution Panel na kahit sinabi na ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na 16 votes ang kailangan para ma-convict si VP Sara, hindi pa rin sila sarado sa posibilidad na tumakbo sila sa Korte Suprema.
13: As to the legal steps that we may take regarding this matter, it's still under deliberation and discussions by the panel of prosecutors. And let's see how we'll address that issue.
14: Actually, it's not just an option for the House. It's everybody's option. Although for myself,
9: I remember now, even before we started with impeachment.

0: and that I am. I'm not aligned with that. With the position of impeachment board.
1: Makailang beses kasi na sinabi noon ni Luis Tro na para sa kanya, dapat ibaba ang threshold. Pero sa panig ng House Prosecution Panel, hindi na raw nila i-request sa impeachment court ang pagtalakay kaugnay sa threshold. Kung sakali raw, ay agad na itong iakyat sa Korte Suprema.
2: Para sa Politico Nightly, ay Sayemir Fuentes, Abante.
3: Very fair kung ilarawan ni House Prosecutor Lawrence Defensor ang performance ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Aniya, maganda ang pagpapatakbo ng Escudero. Ni Escudero, may striktong pagsunod sa due process at nailalatag ang argumento kapwa ng prosekusyon at ng depensa. Sa kabila ng panay umanong objection ng depensa, satisfied si Defensor sa takbo ng paglilitis. Pagpapakita raw ng kahinaan ng depensa, ang panay na objection at delaying tactics ng legal team ni VP Sara. Ayon niyan kay Accutures Partylist Representative Antonio Tinio, ipinunto ni Tinio ang pagtatangka ng legal counsel ni VP Sara na si Attorney Carlo Joaquin Narvaza na madiskaril umano ang testimonya ni NBI Senior Agent Mark Kalilong. Kung walaan niyang kasalanan, bakit hinaharang ang ebidensya? Kung talaga rin daw kumpiyansa ang kampo ng Vice Presidente na inosente ang kanilang kliyente, hahayaan nilang ipresenta ng prosekusyon ang mga testimonya at ebidensya nang hindi umaasa sa legal maneuvering. Welcome kay House Prosecution Panel Spokesperson Rene Co ang panawagan ni Davao City Representative Paulo Duterte na manaigang katotohanan sa impeachment trial ni VP Sara. Sabi ni Co, sang-ayon nga raw ito sa kanilang gusto. Una, uuna kasing sinabi ng kabataan solo na galit na ang publiko sa pamidya brief ng bise. Matapos humarap kahapon at nagbigay ng maiksing pahayag, I will be blooded but unbowed. No comment naman si Co sa patutsada ni Congressman Pulong at di umano niya totoong kinakatawan ang mga kabataan. Sandigan Bayan naglabas na ng whole departure order laban kay Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. At Barsaga Mother and Son, posible raw magtos sa special election sa Cavite. Susunod yan sa Politico Nightly.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis niya lang ah.

0: Kasalukuyang nasa state of calamity ang Batac City sa Ilocos Norte. Yan ho'y matapos tupukin ng malaking apoy ang ari-arian at hanap buhay ng maraming mga residente doon. Kaugnaya, makakausap natin ngayong gabi si Mayor Mark Christian Chua ng Batac City. Mayor Chua, magandang gabi po and welcome sa Politico Nightly. Si Wedge po ito.
1: Thank you, Sir Wedge, and magandang gabi rin po sa inyong lahat.
0: Opo. Para sa kabatiran po muna ng mga nakikinig at nanonood sa atin, ano po yung naging cause ng malaking sunog na ito at alin pong sektor yung pinaka-apektado ng nangyaring sunog?
1: Sorry, Sir Wedge, hindi ko pa final na masasagot yan kasi hindi pa po tapos ang investigation ng BFP. They told me that tomorrow, matatapos na po nila.

0: yung last area. So, hihintayin lang po natin yung investigation nila.
1: Opo. Meron na ho ba tayong initial assessment, Mayor, kung gaano karami yung bilang ng mga apektadong residente at gaano ho kalaki yung damage doon po sa mga properties?
0: Yes, Sir Wedge. Napakalaki po talaga ng nangyaring sunog dito sa public market namin. Ang affected na stalls po 135. Mm-hmm. Ang tao po na apektado is more than 300 na kabuhayan po nawala. Mm-hmm. Ang infrastructure damage po natin, assessment sa city pa lang po, ang loss po ng city is 170 million.
1: Mm-hmm. Meron na ho ba kayong paunahong tulong na ibinibigay sa kanila ngayon doon, Mayor?
0: Thankfully naman, Sir Wedge, walang namatay at yun naman ang talagang inaalala namin. Pero po, thankfully din po na maraming kagad tumawag. Agad-agad pong tumawag ang mga leaders po natin sa taas, especially si Presidente through the Secretary Ralph Recto. Tumawag po sila agad. Nung gabi pa lang po, nagtanong po sila ng sitwasyon at nagpadala po agad naman sila ng tulong through DSWD, through Rex Gatchalian po. Personal po siya tumawag at agad po, ngayong araw po, nag-distribute po tayo ng cash aid para sa kanila.
1: Oho.
0: Nagpapasalamat rin kami, Sir Wedge, kasi sa probinsya namin agad-agad rin po silang tumulong. Nung Sunday po kasi ito nangyari, nung Lunes po, nabigyan naman po sila ng mga relief packs, relief goods from probinsya po, kay Governor Cecilia Araneta Marcos, kay Vice Governor Matthew Marcos Manotto. Tapos, swerte rin po kami kasi taga-dirito rin po si Senator Aimee. Mm-hmm. Kaya agad-agad rin po silang tumawag. Pati sila Kong Sandro, pati sila Congressman Barba. Marami pong tulong na naiparating agad from the national government.
1: Opo. Nabanggit nyo kaniya, Mayor Chua, na pamilihang bayan yung nasunog. Paano ho ngayon yun? Kasi doon ho nanggagaling yung pangunahing pangangailangan, pagkain at maging mga pangnegosyo ng mga maliliit na mga tindahan. Meron ho bang pansamantala mo nang nilipatan o pinwestohan ito pong mga apektado, mga negosyante o mga nagtitinda at maging mga bilihin po na kailangan ng mga residente ninyo?
0: Totoo po, Sir Wedge, kasi po ang nangyari po kasi, ang nasunog ay yung gitnang parte, tatlong building po ang nasunog. So yung harap po na building namin ay naisalba, salamat sa BFP na aksyonan po nila agad na hindi kumalat ng lahat sana. Pero ngayon po, ang ginawa po natin ay tinulungan po natin silang lumipat kasi meron

0: normal na po yung mga ibang nagbebenta.
1: All right.
0: Ngayon po eh medyo nagre-recover pa lang po kasi sila kasi talaga pong halos lahat ng paninda eh nasunog.
1: Oho.
0: Kaya ang kailangan po nila eh cash assistance.
1: Nakapag-deklara na po kayo ng state of calamity, Mayor, hanggang kailan po kaya ito tatagal?
0: We're tinitingnan pa po namin, Sir Rod, ang importante po ngayon eh mabigyan po na kagad namin ng tulong yung mga apektado. Nakalabas po kami ng quick response fund namin at bukas po eh makakadistribute na rin po kami ng cash assistance from ELDA LGU. And honestly, Sir Wedge, marami rin pong tumulong ng mga private individuals, mga ibang official sa ibang lugar, kaya nagpapasalamat po ka.
1: Opo, hindi po ba apektado rin ang turismo ninyo, Mayor?
0: Yun po, kasi alam niyo po ang market ng Batak, eh, yan po ang pinakamalaki sa Ilocos Norte. Yan po talaga, hindi lang po mga taga-Batak ang nagbebenta dyan, kundi taga-iba't ibang lugar. Kaya apektado po talaga kasi isa po yan sa pinupuntahan dito sa siyudad namin. Pero ngayon po, nagplaplano na po kami ng recovery. Nag-start po kami ng clearing ngayong araw sa mga tapos na pong naimbestigahan na area. So hopefully po, makarecover po kami. Babangon po kami. Marami pong tumutulong sa awa ng Diyos.
1: But ito pong property na ito, Mayor, is a government property. Tama po ba?
0: Yes po. Public market po.
1: Mm-hmm. Pero meron ho ngayong pagbabanta itong bagyong Inday na sa loob na ho ng Philippine Area of Responsibility. Posible ho itong tumama sa mga darating na araw. Ano ho mga paghahanda po ninyo? Bukod pa po itong state of calamity na dineklara dahil po sa nangyaring malaking sunog.
0: Opo, kaya talaga pong minadali namin na matapos ng investigasyon ng BFP at nag-clearing na po kami ngayon para po kasi meron pong mga debris doon, yung mga galba po, eh baka tangayin. Pero today, buong araw po kami, bukas po, buong araw po kami. Tuloy-tuloy na po ang clearing namin hanggang maging safe yung area.
1: Mm-hmm. Para ho doon sa mga...
0: Papasalamat rin kami, Sir Wedge. Pasensya, Sir Wedge.
1: Go ahead po.
0: Papasalamat kami kasi ang Office of Civil Defense ay tumutulong, ang DPWH ay tumutulong. Nakita po namin na ang different agencies ay hindi na po namin nalapitan. Sila na po mismo ang lumapit at nagbigay ng assistance sa amin.
1: Mm-hmm. Para ho sa mga gustong magbigay, maghatid ng tulong, saan po nila pwedeng ipadala ito, Mayor?
0: Sir Wedge, meron po tayong pinost sa official page po ng City of Batak. Bibigay ko na lang po yung number para sa mga nakikinig
1: po. Screen.
0: At maraming salamat po.
1: All
0: pwede
1: right.
0: Po ibigay, Sir Wedge?
1: Go ahead, Mayor. Sige po.
0: Ang focal person po natin is si Ana Ronduen at ang number po niya ay 0947-591-9936. At sana po dumiretso na lang po yan. Ang maikokolekta pong lahat ng donation is sisiguraduhin po namin na po pupunta sa lahat yan sa biktima.
1: All right, maraming salamat po sa inyong oras, Batak City Mayor Mark Christian Chua. Ingat po kayo diyan.
0: Sir Wedge, maraming salamat po and mabuhay po kayo.
1: Di talaga palalampasin ni Senator Erwin Tulfo ang mga nandawit sa kanya sa flood control scandal. Kinasuhan na naman ng senador sina dating Congressman Mike Defensor, Attorney Levy Baligod at apat na iba pa. Ang detalye sa Politico Update ni Josh Malimpan.
2: Nahaharap na naman sa panibagong reklamo sina Attorney Levy Baligod, former Congressman Mike Defensor at dalawa sa 18 Maleta Boys. Ngayong araw kasi, nagsampa muli ng grave oral defamation complaint sa Mandaluyong City Prosecutor's Office si Senator Erwin Tulfo. Kaugnay pa rin yan na mga paratang na tumanggap daw siya ng mali-maletang kickbacks sa DPWH infrastructure projects. Nakabase ang pinakabagong reklamo sa ginanap na unauthorized Blue Ribbon Committee hearing noong June 16. Paninindigan ni Tulfo, pawang kasinungalingan ang mga alegasyon at may layon lang aniyang sirain ang kanyang pangalan. Bilang partyless representative daw kasi noong 19 Congress, hindi naman siya nagkaroon ng kahit na anong infrastructure project.
3: Ito ko tatanggap na mali siya. Wala nga akong flood control.

0: kontak ko doon at doon yung pangalan ko. Wala man ang name ko sa GAA since 2023 when I became a congressman.
1: Bukod kina Baligod, Defensor, dalawang Maleta Boys na sina Jeron Valderrama at Bernard Gumban, dawit din sina Quezon City Councilor Ranulfo Ludovica at Attorney Virgilio Garcia. Una na naghain si Tulfo ng defamation complaint laban sa tatlong Maleta Boys noong nakaraang buwan. Matapos siyang akusahan na tumanggap umano ng dalawang delivery ng mali-maletang pera sa kanyang bahay sa Green Hills.
2: Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
3: No raw ang boto ni dating Pangulo at incumbent Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sakaling ihain sa Kamara ang isang impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ayon kay GMA, nagsilbing Assistant Secretary si Remulla sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada na kanyang pinalitan matapos ma-impeach. Pero sa halip daw na kumapit si Remulla sa posisyon, hinayaan siya nitong iorganisang Malacanang. Naging kakampi rin daw niya ang Ombudsman bilang dating kongresista at nagbahagi ng kanyang mahalagang opinyon na nakatulong sa kanyang pamumuno bilang dating presidente. Una nang umugong na isa umunong impeachment complaint ang niluluto laban kay Remulla kasunod ng pagsisampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Clinically stable pero mas naging maselan raw ang kondisyon ni Senador Rodante Marcoleta. Dahil dito ay pinapatigil muna ng PNP ang paglipat sa kanya sa Quezon City Jail. Ang detalye sa Politico Update ni John Manalo.
4: Nakitaan ang mild pneumonia at problema sa gulugod o spine si Senator Rodante Marcoleta matapos itong sumailalim sa medical examination sa PNP General Hospital.
5: Yung findings po niya sa ngayon kung may pneumonia po si Dr. I, si Senator Marcoleta sa by x-ray, chest x-ray po eh. Eh pero yung siyempre, hypertensive si Senator Marcoleta, expected na po na cardiomegaly yung makikita natin by x-ray. Sa edad po niya at saka dun sa fluctuating blood pressure niya, hindi po maganda para po sa kanya rin.
4: Dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos umano itong makaramdam ng chest pain at high blood pressure noong siya ay inaresto dahil sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Pero clinically stable na raw si Marcoleta ngayon at kailangan lang bantayan ang blood pressure.
5: Okay naman po si Senator Marcoleta, kaya lang yung BP po niya compared po kahapon mas tumataas po ngayon at 160 over 90. Yung mga ibang signs and symptoms naman po niya, kagaya kahapon na chest pain at saka neck pain, medyo nawawala-wala naman na po. Kaya lang yung sa BP talaga ang problema po natin sa ngayon.
4: Ayon din sa opisyal na pahayag ng PNP General Hospital, conscious, responsive, and not in cardiorespiratory distress ang lumabas sa paunang pagsusuri ng ospital kay Marcoleta. Sumailalim na rin daw ang senador sa iba pang mga medical procedure at laboratory examination at inaantay na lamang ang mga resulta nito. Sinimula na rin daw ang antibiotic therapy para kay Marcoleta habang patuloy ang kanyang maintenance medication. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Alan Ray Cole, hihintayin muna nilang mailabas ang resulta ng mga medical examination ni Marcoleta bago nila ito ilipat sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas.
6: There's still some tests to be done and we will be briefed later on, updated by the doctor from the health service. But yun na lang po inihintay natin. If we will be declared or to travel, ay ang commitment na lang po ang gagawin natin sa kanya.
4: Samantala, inatasan na ng Sandigan Bayan 3rd Division ng PNP General Hospital at si CIDG NCR Chief Police Colonel John Giyagi na isumite ang pinakahuling update sa medical condition ni Marcoleta, maging ang status ng kanyang kustudiya at booking procedure. Para sa Politico Nightly, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
3: Matapos ang ilang araw na pananatili sa PNP General Hospital, nagpahatid naman ng mensahe si Senador Rodante Marcoleta sa kanyang mga taga-suporta sa video na ipinost ng broadcaster na si Anthony Taberna. Sinabi ni Marcoleta na pagsubok lamang kanyang dinadana sa kasalukuyan at hindi daw dapat paghinaan ng loob sa kabila nito.
7: Huwag kayong mag-alala, alam naman po ninyo ang patakaran sa atin. Lahat ng pagsubok po ay dadaan sa ating buhay, pero hindi po dahilan yan para panghinaan tayo ng loob. Meron pong Diyos na nakabantay sa ating lahat. Ang katwiran po ay palaging mananay kahit na medyo magtagal po.
3: Kasalukuyan

0: Nananatili ang senador sa Kasidian ng PNP matapos ma-diagnose ng mild pneumonia at fluctuating blood pressure. Opisyal nang inihain ng Sandigan Bayan ng hall departure order para kina senador Rodante Marcoleta at dating congressman Mike Defensor. Kaugnayan ng hinaharap na plunder case ng dalawa dahil sa undeclared contributions ni Marcoleta sa kanyang 2025 election sose. Samantala, naghain din ang isang resolusyon ng anti-graft court kung saan pinapayagan ito magpiansa sina Marcoleta at Defensor para sa umano'y paglabag nito sa Presidential Decree No. 46. Ito yung provision na nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng regalo. Nasa 30,000 pesos ang bail para sa PD 46 violation pero mananatiling non-bailable ang plunder case na kinakaharap ng dalawa. Hinimay ng isang DPWH senior official ang mga umano'y red flag sa 100 million peso flood control project sa Valenzuela. Bukod sa kinakalawang na mga materyales, kontrobersyal din umano'ng mismong pinagtayuan ng proyekto. Narito ang exclusive Politico update ni Joash Malimban.
1: Hindi kumporme sa DPWH design guidelines and standards for flood control ang proyektong pinuntahan ng Bilyonaryo News Channel sa Valenzuela City. Ayon yan sa isang senior DPWH official na tumangging magpakilala. Parte ang 100 million peso flood control project sa listahan ng mga proyekto na pinangkunan umano ng 20% commission para kay Senador Cheese Escudero. Ayon sa affidavit ng state witness na si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ito ang construction of flood control wall along Canumay Creek sa Barangay Canumay West.
2: Sometime early 2025, I made the first delivery of 160 million for Senator Cheese Escudero at the Cherry Mobile Building at Maynard Ngu in Apacible Street, Manila. Thereafter, early 2025, I made the second delivery of 120 million for Senator Cheese Escudero also at the Cherry Mobile Building of Maynard Ngu.
1: May ilang puntong itinuro ang senior DPWH official sa kanyang naging pagtataya. Una, poor workmanship at substandard site conditions. Kitang-kita raw kasi na highly irregular, wavy at unrefined ang mga pader na tapos ng itayo. Kita rin daw ang tinatawag na honeycombing lines o yung mga maliliit na puwang sa kongkreto na kadalasan ay resulta ng poor vibration sa pagbubuhos ng semento. Malaking red flag din anya na nakatirik sa tambak-tambak na mga basura ang mga kinakalawang na tubo at pangsuporta sa flood wall dahil maaari umanong mag-misalign at lalong hindi maging pantay-pantay ang ginagawang pader. Dagdag pa riyan, mas pinapahina raw ng tambak na mga basura ang mismong flood wall na maaaring magsanhi ng mas mabilis na pagguho o pagkasira nito. Marami pang technical flaws na ipinunto ang senior DPWH official, pero ang bottom line nito, mahuna ang flood control project na hindi pa man tapos, ikita na ang bitak-bitak sa ilang bahagi nito. Hawak ng top-notch catalyst builders ang proyekto na isa rin sa mga kontraktor na under investigation dahil sa flood control anomaly sa Bulacan. Correspondence ng co-owner nito na si Yumir Villanueva sa kaso, sina Showmaking King founder Jonathan So at ang BGC Boys. Isinangguni namin ang proyekto sa DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon.
3: Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Muling binuksan ng Malacanang ang Office of the Cabinet Secretary. Ang tatayong pinuno nito si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Kamakailan lang nagpahiwatig si PBBM sa pagbabalik ni Abalos ang dating senatorial candidate ng Alyansa para sa bagong Pilipinas ng Pangulo. Ilan sa mga responsibilidad ni Abalos ay ang pagbibigay ng timely, relevant at strategic advice pagdating sa mga local, national at international issues na nakaapekto sa political landscape ng Pilipinas. Kabilang din dito ang pagiging conduit ng Pangulo sa government agencies, mga LGU, political organizations at civil society groups sa mga paksang pampolitikal.
4: Minsan na po siya natanong kung magiging parte ng kabinete niya si dating DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. At sinabi naman po niya na nais naman niya makatrabahong muli ang dating DILG Secretary. At ito na po ang tugon sa maraming katanungan kung siya ay masasaling muli sa kabinete.
0: Posibleng magharap ang mag-inang Dasmariñas, Cavite Mayor Jenny Barsaga at expelled Congressman Kiko Barsaga sa paparating na special election sa kanilang distrito. Bagaman wala pang opisyal na anunsyo, inilahad ni COMELEC Chairman George Garcia sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel ang mga umano'y umuugong na usap-usapan habang papalapit ang halalan.
5: Kasabi mo, natatakbo yung mga dating tumakbo na. We were likewise informed, mga balibalita, that the good mayor of Dasmariñas, Cavite, who happens to be the mother, yes, will be running likewise as
6: Congress. So maglalaban sila.
0: Ayon kay Garcia, scheduled ang filing ng Certificate of Candidacy sa darating na July 15 to 17, habang nakatakda namang ganapin ang halalan sa August 29. Matatanda ang pinatalsik mula sa House of Representatives si Barsaga noong Hunyo dahil sa mga pahayag nito laban sa mga kasamahang kongresista. Una nang sinabi ng dating kongresista sa Abante na kinukonsidera nito ang isang comeback sa pamamagitan ng muling pagtakbo sa special elections. Bunsod ng malagim na school shooting sa Tacloban, maglulunsad naman ang Department of Education ng active shooter drills ngayong Linggo. Tanaw ay para may automatic protocol na sinusunod ang mga eskwelahan sa harap ng banta sa seguridad.
7: Ipapakita natin anong kailangan gawin kapag may bumaril sa isang eskwelahan. Lahat ng may protocol na tayong automatic. Tapos doon naman sa mga bomb threats, hihingi tayo ng tulong sa PNP kasi dumarami din yung mga bomb threat.
0: Nagpapasalamat si Angara sa psychological first aid na sumaklolo sa Tacloban shooting, lalo't malaking trauma raw ang idinulot ng pamamaril sa mga biktima. Nasa adjustment phase din daw ang ahensya dahil itong pinakaunang beses na nagkaroon ng school shooting sa bansa. Tumaso ang bilang ng unemployed Filipinos ngayong May 2026. Mula sa 3.9% noong nakaraang taon, umakyat na ito sa 4.8% ngayong Mayo, o katumbas ng 2.5 milyong mga Pilipino na walang trabaho ayon sa Philippine Statistics Authority. Para sa Malacanang, ang gera sa Iran mula noong Pebrero na nagpataas sa presyo ng krudo ang pangunahing dahilan nito.
4: Po talaga ng pagbaba ng sa employment rate dahil ito po naman ay talagang inasahan dahil nga po naging reason ang global oil crisis. Kahit po sa parte ng agrikultura, although hindi po natin alam, may naibalita rin po ang PSA na merong bumaba na employment patungkol po sa agrikultura. Pero tinitignan din po ito ni Secretary Kiko Laurel, anong sektor? Dahil talaga pong malaki rin po ang naging epekto ng naging kaguluhan sa Middle East, sa ating mga kababayan.
0: Samantala, nananatili naman sa 95.2% o 49.63 million Filipinos ang employed o may trabaho. Mga kwentong lokal na dapat niyong abangan sa pagbabalik.
8: The Spokes on the Billionario News Channel.

Meron din itong water harvesting system na may dalawang water collecting tanks na kayang mag-imbak ng tig 7,500 liters ng tubig para sa pagdidilig ng mga halaman at pagmamantene ng pasilidad. Ayon kay Belmonte, bahagi ito ng mga science-based at nature-based solutions ng lungsod laban sa pagbaha, alinsunod sa drainage master plan ng Quezon City. Sa kasalukuyan, dalawa na ang basketball courts with detention basins sa lungsod, habang patuloy rin ang paggawa ng iba pang flood mitigation projects at paglilinis ng mga ilog at estero. Sa Las Piñas, mas pinalakas pa ng pamahalaang lungsod ang mga programa para sa kalusugan ng mga ina at kanilang mga sanggol sa pamamagitan ng Buntis Congress. Dumalong mga buntis sa mga seminar tungkol sa maternal care, birth planning, responsabling pagiging magulang at makinakilang hakbang bago manganak. Nagbigay rin ng mga libreng serbisyo tulad ng check-up, gamot at mga orientasyon ukol sa mga requirement ng Las Piñas City Lying-in Clinic kasamang kahalagahan ng laboratory tests at ultrasound. Bilang dagdag na suporta, tumanggap din ang bawat dumalong ina ng mga advocacy kits na makatutulong sa kanilang pagbubuntis ayon kay Mayor April Aguilar. Patuloy ang pagpapalakas ng mga serbisyo para sa mga ina mula pagbubuntis hanggang sa pag-aalaga sa kanilang mga bagong silang na sanggol. Sa Pangasinan, isinagawa ang dalawang araw na training orientation under Early Childhood Care and Development o ECCD recognition tool para sa mga private learning centers, mga ahensya ng pamahalaan at mga government-owned and controlled corporations. Mahigit 167 na kalahok ang nakiisa sa pagsasanay. Layunin ang aktibidad na mapataas ang kalidad ng mga serbisyo para sa early childhood care. Matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan ng ECCD at makalikha ng mas ligtas at mas maayos sa learning environment para sa mga bata. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Guico III na mabigyan ng bawat batang Pangasinense ng matibay na simula para sa kanilang kinabukasan. Sa Apayao, kasabay ng ikalawang anibersaryo ng pagkakatalaga sa Apayao bilang UNESCO Biosphere Reserve, opisyal nang binuksan ng pamahalaang panlalawigan ng Apayao's Biosphere Reserve Research Center sa Bayan ng Kalanasan. Pinangunahan ni Governor Elias Bulut Jr. ang pagpapasinaya. Napili ang Eva Garden bilang lokasyon ng research center matapos madiskubre rito ang kauna-unahang aktibong pugad ng Philippine Eagle sa lungsod na naging daan upang makilalang mayaman na biodiversity ng Apayao. Magsisilbi ang pasilidad bilang sentro ng pananaliksik. Ayon kay Governor Bulut, hindi lamang karangalan ang pagkakakilala ng UNESCO kundi isang pananagutan din na patuloy na pangalagaan at pag-aralan ang likas na yaman ng Apayao. Sa Cebu, pinalakas pa ng pamahalaang panlalawigan ang serbisyong pangkalusugan matapos maghatid ng mga bagong kagamitang medikal sa Mariano Jesus Cuenco Memorial Hospital sa Bayan ng Malabuyok, kabilang sa mga ipinagkaloob ang dalawang anesthesia machines at isang electrocautery machine upang mapalakas ang kakayahan ng ospital sa pagsasagawa ng mga operasyon. Ayon sa Kapitolyo, mahalaga ang mga bagong kagamitan habang inihahanda ang ospital para maitaas ang antas ito bilang Level 1 Hospital. Nauna nang inatasan ni Governor Pamela Baricuatro ang pagpapabilis ng pagbili at paghahati ng mga kailangang kagamitang medikal sa mga ospital na pinamamahalaan ng Kapitolyo pang matugunan ng dumaraming mga pasyente. Noong Hunyo, nilagdaan din ang pamahalaang panlalawigan at ng Bayan ng Malabuyok ang kasunduan para sa pag-upgrade ng Bayaning Infirmary tungo sa isang Level 1 Hospital na magpapalawak pa ng serbisyong pangkalusugan sa Southern Cebu. Sa Iloilo City, nilagdaan ni Mayor Rice Trenas ang Coastal Greenbelt Zone Ordinance bilang hakbang sa mas matibay na pangangalaga sa kalikasan at pagpapalakas ng climate resilience sa lungsod. Sa ilalim ng ordinansa, target ang proteksyon at rehabilitasyon ng hindi bababa sa 100 hektarya ng mga mangrove forests sa mga baybaying barangay ng lungsod. Kabilang dito mga mangrove area sa Barangay Bitoon, Balabago, Hinaktakan at iba pang itinalagang coastal zones. Ayon kay Mayor Trenas, magtitipon ang mga eksperto upang bumuo ng science-based implementing rules and regulations para sa epektibong pagpapatupad ng batas. Bago pa man maipasa ang ordinansa, ay sinusulong na rin ang pamahalang lungsod ang Project Transform na nakatuon sa pagtatanim ng mga mangrove at puno, paglikha ng mga green open spaces at mga pocket gardens sa iba't ibang bahagi ng Iloilo City. Sa Tandag, Surigao del

Sur, patuloy ang pamahalang lungsod sa pagpapalakas sa mga programa para sa mga kabataan sa pamamagitan ng Bulilit Program. Pinaunahan ni Mayor Roxanne Pimentel ang pamamahagi ng tulong sa 220 daycare learners mula sa mga child development centers sa iba't ibang barangay ng lungsod. Layunin ng programa na suportahan ang maagang pagkatuto at pag-unlad ng mga bata sa pamamagitan ng mga serbisyong pang-early childhood development. Kasabay nito, pinagkaloob din ng pamahalang lungsod ang 100,000 pisong retirement incentive kay Ms. Jocelyn Vanzuela bilang pagkilala sa kanyang 32 taon ng tapat at dedikadong paglilingkod sa pamahalaan. At sa Tubod, Lanao del Norte, inilapit ng pamahalang panlalawigan ng mga serbisyo ng gobyerno sa mga residente sa pamamagitan ng People's Day bilang bahagi ng pagdiriwang ng 67th araw ng Lanao del Norte sa pamamagitan ng One-Stop Service Hub. Nagbigay ng mga libreng serbisyo mga tanggapan ng pamahalaan, kabilang ang medical at dental consultations, mass feeding, job fair, pamamahagi ng punla, agri-vet services at legal assistance. Kasabay rin ang aktibidad ng License to Own and Possess Firearms o LTOPF Caravan, kung saan nakapagproseso ang mga aplikante at may-ari ng baril ng kanilang mga lisensya at renewal. Ayon ho sa pamahalang panlalawigan, layunin ng People's Day na ilapit sa mga komunidad ang mahalagang serbisyo ng pamahalaan at gawing mas madali ang pagkuha ng mga ito para sa mga mamamayan. Goodbye naman tayo sa ating pagbabalik, 2 o'clock sa Politico.

0: Sa bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student athlete na si Rene Paterbonia.
3: Oras na para sa ating politiko. Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong dating opisyal ng gobyerno na manoy nakatanggap ng house and lot mula sa isang tinaguriang kontraktor. Ayon sa ating Polybird, marami raw naging transaksyon ng nasabing kontraktor at ang dating mataas na opisyal ng gobyerno bilang umano pasasalamat o pampaluwag loob, nagregalo raw ito ng house and lot sa isang lalawigang malapit sa Metro Manila. Ang dahilan, alam na alam daw ng contractor ang kiliti ng dating opisyal. At hindi raw ito mahilig sa luxury bags o alahas, kundi sa real estate. Pero nilinaw ng ating Polybird na wala raw romantic kong relasyon ng dalawa. May sarili raw pamilya ang contractor. Samantalang ang datang opisyal ay may karelasyon ding dating nasa gobyerno. Usap-usapan tuloy na ang magkapareha ay parehong mahilig sa pag-iinvest sa mga lupa at bahay. Marahil dahil alam nilang hindi habang buhay ang panunungkulan sa pamahalaan. Naku, ano yun? Parang friends with benefits ba? Ang clue ha, ang kontraktor ay galing sa malayong probinsya, habang dating opisyal ng gobyerno ay pwede umanong hulaan sa live selling.

Makihula na kayong lahat. Bago tayo magtapos, ang pasadang good vibes muna tayo. Day 2 na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Day 2 na rin ng sandamakmak na impeach memes ni Senate President Win Gatsalian. Paano ba naman dahil nakaupo lang si SP sa tabi ng presiding officer na si Senator Cheese Escudero, eh mukhang na-bore ang netizens para kay SP Win. Mula sa pagtitimpla ng kape hanggang sa pagluluto ng samgyup, paglalaro ng game sa papel at maging pagkikilay kay Senator Cheese, eh bentang-benta sa netizens. Dumating pa nga sa point na naglilista umano ng noisy si SP hanggang sa naghihiwalay na ng sangkap ng Nescafe 3-in-1. Kahit mababa ang impeachment trial, panalo naman sa tawanan ang mga Pinoy. Samantala, kahit parehong abala sa kanilang mga tungkulin, nakahanap rin ng oras sina Senador Alan Peter Cayetano at taging Mayor Lani Cayetano para sa isang quick date. Binahagi ni Mayor Lani sa social media ang kanilang larawan kasabay ng mensahe para sa kanyang asawa. Matapos ang maikling bonding, bumalik si Mayor Lani sa mga gawain sa Taguig City Hall, abang tumungo naman si Senator Alan sa Senado para sa mga tungkulin kaugnay ng impeachment trial. Patunay na kahit sa gitna ng napakaabalang araw, may oras pa rin para sa isang munting sweet break. At imbis na formal na pagpupulong, basura ang hinanap ni Dapitan City Mayor Belen Uy sa kanyang pagbisita sa Silinog Island. Kasama mga kawangin ng City Hall, mga tauhan ng Philippine Navy, mga opisyal ng barangay at mga residente na kisang alkalde sa isang coastal cleanup drive. Ayon kay Mayor Uy, ang pangangalaga sa kalikasan ay pananagutan ng lahat. Sa pamamagitan niya ng sama-samang pagkilos, mapapanatili ang ganda ng Selinog Island para sa mga susunod na henerasyon. Patunay na kahit mayor, hindi nag-atubiling dumampot ng basura para sa mas malinis na karagatan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako po si Wedge Kudzamat, hanggang bukas dito sa Politico Nightly.

0: Saga because he used to be the head of the House Committee on Electoral Reform. Okay. So lahat ng mga panukala namin, mga pahiring niya sa kanya
1: lahat. The father of Keiko, the late PD. Yes, yes. Late PD Barsaga.
0: Mm-mm. Kaya, well, sana nga maging madami ang magpa-participate sa plebisito na sa special election na ito kasi nga ang laki ng gagastusin and sabi nila paano kung tumakbo
1: eh ino nga inexpert to eh wala kayong discretion to exclude any candidate
0: wala kasi ano eh final judge wala kasi conviction by final judgment eh, usually ang perpetual disqualification sec gob kapag ka may criminal case na may merong accessory penalty eh ito kasi expulsion therefore administrative and therefore qualified to run again.
2: Yeah. So he can run again. Sinong wala ba bang ano mga informal ano na
0: kasabi
2: information
0: na
2: nakarating
0: mga dating tumakbo na we were likewise informed mga balibalita that the good mayor of Dasmariñas, Cavite, who happens to be the mother,
1: yes,
0: will be running likewise as congressman.
2: So maglalaban sila?
0: Ay, hindi pa naman natin.
1: Oh, maglalaban sila. Running. And si Keiko is running.
0: Because the vice mayor is likewise the brother of Kong Keiko. Anak siya ni Kong PD. So,
2: dynasty pala doon talaga.
1: Parang, is he the good Barsaga?
2: ako, I will not be surprised kung maglaban yung mag-ina eh.
0: Na para sa amin naman, at least ang importante lang, ma-hold namin yung special election. And therefore, wala na, nakapag-set na tayo ng president sa Antipolo City. Eh. Mm-hmm. So mula ngayon, mukhang ganun na mangyayari. And now, it's up to us and hopefully mapakinggan kami ng Kongreso. Sana naman yung susunod, medyo taasan na yung budget namin. Pag for the conduct of recall, initiative, referendum,
2: magkano ba binibigay siya annually? 11 million. Ah, pero kasi, dito, you will be spending how many millions dito sa Dasmariñas?
0: We will be needing 198 million.
2: Oy, paano? Ano 11 million?
0: Eh, wala. Nga,
2: baka naubos na nga yun sa Antipolo.
0: 98 million ng Antipolo City. Eh. Na, so, ang kasi nga po, lagi, hindi naman daw, wala naman daw mamamatay o kaya hindi naman ina-anticipate na may matatanggal. Eh ngayon, may namatay, mayroong natanggal. So therefore, sana naman, kasi napakahirap din makontakt talaga SecGov ang isang election kung wala kang resources.
1: You mentioned a while ago about Naga, but there are two special plebiscites. Pati Paranaque pala meron.
0: Ay, yung Paranaque, yung kung sino may-ari ng Asyana. Kasi yung Asyana,
2: real property taxes dyan na po.
0: Nandyan yung, alam nyo na, yung mga malalaking hotels, magaganda. Presently, ang may hawak niyan ay isang barangay, and therefore, sabi ng apat na barangays kung saan yung katapat, nung mismong Asyana, dapat sabi niya, hati-hati tayo doon.
2: Ah, dahil reclaim area yan
0: reclaim
2: eh.
0: Area.
1: What is this issue in Paranaque?
0: Because sa Paranaque, Sek, remember yung Asyana, nandiyan right, ang right. Soler, nandiyan ang Okada, and such other big Parkal, etc. And so, ang tanong, sino ba dapat ang may jurisdiction na barangay doon? Presently, isang barangay lang ang may jurisdiction, yung malapit sa

0: Constitutional ng Korte Suprema yung last year.
1: Alam mo, ang this might be an unfair stereotyping, but ang problema sa ang takot sa bar kasi yung violence. Are you anticipating any violence and what are
0: the... Nakakatuwa naman, SecGov. Totoo yan. Lagi naman natin concern ng Bangsa Moro. Not because this is really a special place. Mm. But in the past kasi lagi may mga ganyan. Yung mga red category areas, yung mga dinideclare natin COMELEC control
2: area,
0: lagi na andyan. Mm-hmm. Pero kung merong indication na mukhang magiging napakatahimik itong election na ito, nung filing ng candidacy, nung May 5 to 7 for the Bangsa Moro election of September, there was not a single shot. There was not a single violence recorded. So napaka-peaceful. Nagtaka kami, napaka-peaceful. Siguro nga because of the coordinated efforts of practically everyone. There, it was a very peaceful process. Hanggang ngayon, wala kayong nadidinig na election-related violence sa Bangsa Moro.
2: How about yung mga issue ng disqualification? Halimbawa, nag-file ng gano'n. Kasi minsan dyan nag-trigger yung ano eh.
0: Meron dyan ngayon isang gulo, internal party squabble na isang napakalaking partido. So medyo yun daw yung nagkakaroon ng issue. Pero hindi naman affected yung, hindi nag-spill over sa buong Bangsa Moro. So medyo may issue sila among themselves. Doon sa former rebel groups
1: right.
0: Doon sa area.
1: Is MILF a party also? Are they...
0: I think the MILF's party is the UBJP.
2: That's MILF. The biggest party.
0: Yun, yun na yun. Meron. Pero hindi siya tumakbo per se. Meron silang sariling partido.
2: Ilan ang na-accredit yung political parties doon sa bar?
0: We accredited more or less 13.
2: Grabe, 13.
0: Political parties.
2: Ang dami.
0: Naging liberal kami, Gob, sa accreditation because this is the first parliamentary
2: correct
0: election.
2: Mm,
0: and
2: yun.
0: They will also have their own sectoral organizations. Mm.
1: Oh.
0: 8 ang magpapart, ay 8 ang representation, kaya 80 lahat yun eh, 32, 40 plus 8. I-elect sila ng para silang party list. Pero for the first time in the history natin, nauna pa sila. Una, meron silang anti-political dynasty law. Number two, meron silang every 3 representatives, dapat na babae. So mandatory. 30% should be women of the parliament. Number 3, doon sa sectoral nila, ang boto ng isang Moro, ng isang botante, 1:6 sa balota. Bakit? Kasi kinlasify yung mga organizations into sectors. Halimbawa, sa kababaihan, 5. Tapos sa 5, sila maglalaban-laban among themselves para sa isang seat. Sa youth, 10 halimbawa ang organizations, sila maglalaban-laban sa isang seat.
2: Wala namang contractor dyan na ano, sa sektoral.
0: Baka naman sa review naman namin, wala. At for the first time also in our election history, SecGov, nakaprint ang pictures ng mga kandidato sa balota.
1: Ngayon.
0: Yes, at saka yung logo ng mga
1: political
0: parties. Do you
1: intend that to be the next elections? Ganun din ang magiging
0: sana nga magkaroon ng legislation on that kasi mahirap naman kung kami. Doon kasi sinabi sa amin ng election code ng Bangsa Moro, which they pass, if practicable. And we deem it necessary na practicable.
1: Kasi sa India, ang alam ko, kwento sa akin ng professor namin dati sa Ateneo, sa India, ang mga picture, mga animals. So sabi ko, ba't walang mga buhaya, mga
0: Pero kasi nagkaroon kami ng simulation exercises last week. Highly appreciated ng mga kababayan. At siyempre nga, kung although hindi pa naman yun ang tunay ng mga kandidato, kanila mo yung pangalan ng tao, pero nakalimutan mo yung itsura niya. Ah. So, nandun yung pictures niya. Kaya lang, mga fear ng iba, baka daw i-photoshop, baka daw whatever, pero importante.
2: Pero ba mga foreign observers na, halimbawa, from yung Middle East countries?
0: Kung may pinakamadaming foreign delegations ngayon, nandun sa Bangsa Moro. Bago pa magsimula nandun lahat sila.
1: Si Japan is very active sa
2: peace process. Very crucial yung election na yan. Eh.
0: And but at the same time, medyo meron din kaming apprehension, SecGov, kasi paano yung mga pumunta na sa Bangsa Moro, hindi naman nagpaalam kay COMELEC. Paano yung pumunta sa Bangsa Moro, nagpang-alam lang doon sa Bangsa Moro government? Paano yung pumunta sa invited, for example, by the MILF? Dapat kasi at least may konting control si COMELEC.
2: Kasi normally, di ba, niyo accredit yung mga...
0: Dapat may accreditation process at recorded man lang sa amin kasi ang hirap doon. We do not really know. Kasi siyempre, yung iba magte-take advantage of the situation just to create that chaos doon sa area. Para lang sabihin hindi matahimik.
2: To make sure na walang talagang interference doon sa electoral process,
0: yes.
2: Di ba?
0: So yun, we are hoping that the September 4, ito after 4 times na na-reset, ito na talaga yung hope and dreams of the people of Bangsa Moro, matuloy.
1: May tanong. Senator Mark Colette is now in PNP custody for alleged 75 million campaign donation, which COMELEC dismissed. How can the decision of the Sandigan Bayan be reconciled with COMELEC, and can both decisions be correct? But before you answer this, the spokes will return after this short break.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang, ha?
4: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.

sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: nag-organize na sila ng community ride. Dito naman kami sa Manila. Sa Manila Bay kami nag-start. So, we try na every Sunday, may ride kami from Manila Bay to Bataan, to Batangas, Corregidor. Yan.
1: Wow, may ganun pala. Parang sumbaga yung mga motorcycle riders, meron silang sariling ruta. Kayo din, may ruta rin.
0: Yes, may ruta rin kami.
1: Usually, gano'ng karami sumasama sa mga rides nyo na ganun?
0: Ngayon, nasa 20 na, 30 na riders. Yan. Wow. Ganun na karami yung sumasama sa amin. And minsan din, tinutuo namin yung jet ski namin sa ibang lugar, Batangas or Mindoro. Then, tinatry namin na mag-explore ng mga island na hindi amin, talaga napupuntahan.
1: Okay. Now, sa amin ni G na hindi naman kami ganun ka-familiar kasi baka gustong bumili ni G eh. Kwento mo naman sa kanya.
2: Try ano ba yung, muna.
1: Ano ba yung Sea-Doo? Marami bang klase yan? Maraming sizes ba yan? Mga magkano ang acquisition cost kung let's say gusto ni G bumili?
0: Actually, ang Sea-Doo, depende rin sa lifestyle mo. Yun ang maganda sa Sea-Doo eh. Kung gusto mo lang ng 4 tricks lang, may pan-tricks. Gusto mong touring, may pan-touring din. Sports, speed. Adrenaline, depende. Kung gusto mong fishing lang, gamit mong fishing.
1: Pang grocery daw? Pang grocery?
2: Pang bilyonaryo.
0: Actually, pwede siya pang grocery. Ako, bumibili ko sa gitna ng dagat ng fresh na isda.
1: Pwede yun.
2: Sa mga bangero. Meron ba yung mga fresh huli?
0: Yes.
2: Even hindi fish?
1: Manok, ganun. Sa gitna. So, kung magkano ang entry price? Pinaka-basic?
0: From 800,000 to
1: 2M.
2: 800,000? Shucks.
1: Napakamot ka.
2: Pero okay. Din sa community that you have, nasabi mo kasi nung una, kayo lang ng anak mo. So, kamusta yung age bracket? Yung generation per generation, kamusta yung ilan, kamusta yung community that you have? Mo?
0: Okay. Actually, marami rin kami. Katulad namin, family din nagra-ride kami. Buong family nagra-ride kami. Yung mga kaibigan din namin, ganun din. Tinatry din kasi nila na talagang expose yung mga anak nila sa outdoor. Karamihan nung riders namin, ang age is between 16 to 45. Yeah.
1: Is 16 the youngest that someone can get aboard the Sea-Doo? Or meron ka nakitang... Tsaka may regulations pa? I'm also curious as to that.
0: Yung sa regulation, di naman ganun kahigpit kasi kami naman talaga... We abide pa rin sa regulation sa dagat. Yung anak ko, 12 years old. 12 years old, nag-ride rin siya, kasama ko lagi. As long as properly oriented naman yung mga riders. Eh. Before kami kasi umalis sa dock, in-orient namin, lalo na kung beginners.
1: So, anong basics? Halimbawa, sasakay yung CG. Ano ba kailangan niyang alam or kailangan niyang gawin or to keep in mind?
2: Tsaka yung typical day, ano yung ginagawa
1: niyo? Nabanggit mo, may trick. So, pwede siya mag 360, gano'n?
0: Kami, wala kami sa tricks. More on touring kami talaga. Inter-island. Inter-island ang ginagawa namin. Kasi pag tricks lang, nandiyan ka lang, laro-laro ka lang, medyo nakaka-bore talaga ang jet ski. Pero kung touring ka, inter-island, madidiscover mo, ay, may ganito palang island dito sa malapit lang sa Manila na para kang nasa Palawan.
2: Example,
0: Fortune memorable. Island sa Batangas. Napakaganda ng Fortune Island, pero sino may alam? Wala, ang lapit lang, Batangas lang, Corregidor and yung coves ng Nasugbu. Sobrang dami, San Telmo Island. Sobrang daming maganda na malapit dito sa Manila na hindi talaga nadidiscover ng iba.
1: So, anong basics? Halimbawa, syempre, dapat ba naka-inflatable vest?
0: Dapat may vest ka. Okay. Number one, vest. And then yung safety lanyard natin, yun yung key ng jets ng Sea-Doo natin na kinakabit natin sa vest natin.
1: Para?
0: Yun yung safety reason. Pagka nalaglag ka sa jet ski, mag-i-stop yung jet ski mo.
1: Kasi matatanggal yung key.
0: Yes, matatanggal yung key. So, and then, una-una, pangatlo, yung, syempre, protection sa dagat. Kasi, sa dagat din, dapat aware sila kasi mayroong mga free divers yan, may scuba divers. So, dapat familiar sila sa mga plugs, kung para saan yung plugs na yan, para saan yung mga buoy na, para saan yan.
1: Okay.
0: Na madali mo lang naman malalaman.
1: Oh, gaya ng sabi ko sa iyo kanina, kasi ang takot ko sa dagat is, hindi ako marunong lumangoy. Eh. Kailangan bang marunong ka lumangoy pag nagsisido ka?
0: Hindi naman. Pero yun nga, sabi ko nga, maraming natatakot sa dagat eh. Pero actually, pag nasa dagat ka, mas buoyant ka. Mas lulutang
2: compared.
0: Ka. Compared kung nasa freshwater ka, nasa pool ka.
2: Safe ka na.
1: OG, bili ka na bukas. Anong kulay?
2: Agad-agad. Pink. Pero, syempre, nasa open water kayo. Ano yung ikaw personally, yung experience mo na pinaka-challenging, pinaka-di mo makakalimutan na encounter siguro?
0: siguro pag malakas yung alon, and siyempre, sasakyan pa rin yan, may nasiraan, nagka-trouble, yun ang mahirap na experience. Pero ang maganda kasi, since community na kayo, you don't ride alone. So may kasama ka lagi, so may magre-rescue sa'yo, may hihila sa'yo, parang sasakyan lang, may magtotow sa'yo, pabalik sa'yo. Saka ang maganda sa community namin, walang maiiwan talaga.
1: Okay.
2: Like this one that we're showing right now, saan ito? And ano yung, ito dito touring for sure?
0: Portugal, actually touring yan, naglalaro na lang sila. Puerto Galera yan, from Batangas to Puerto Galera.
1: Ano bang range ng Sidu?
0: Kaya niya ng 120 kilometers pa full tank.
1: Wow!
2: Ang saya.
1: Malayo-layo din, ha?
0: Malayo din.
2: Pwede ba yung may angkas? Pag
0: yes.
2: Hindi ka? Up to two?
0: Up to two, pwede. And that's Corregidor, yung pinakikita na yan.
2: So sa inyo, dun sa... gano'ng kadalas kayong nagre-ride? Tapos meron bang best time? Siyempre, example ngayon, bumabagyo, may bagyo na. Pero gano'ng kadalas kayong nag-organize ng ride? And best time para gawin
1: best
2: yan?
1: Best time, correct. Yeah,
0: we tried every Sunday. Pero depende nga sa weather din. Depende sa weather.
1: Pag may bagyo, siyempre.
0: Pag may bagyo, wala. And also, yung wave kasi, minsan walang bagyo, pero ang lakas nung wave. Kung may beginner kaming kasama, hindi na namin tinutuloy yung ride pag medyo malakas na yung wave. Pero once, kung kami naman, experience na, minsan yun yung hinahanap namin yung wave na.
1: May mas, may mga sizes ba yan, Sidu? May mas malalaki? I would guess na the bigger the Sidu, the more stable it
0: is,
1: di ba?
0: Yes, correct. So, yun nga, yung mga Sidu kasi, different types. Depende kung ano gusto mo, pang racing, medyo maliit yung hull. Kasi ang gusto niya, mabilis. Mabilis ka. Pero pagka gusto mo ng touring, meron din mga GTX 300, RX 300.
1: Nasa magkano yung mga ganun?
0: Sa 1.7, 2.5.
2: Wow. Napawaw na lang, wow. Sir.
1: Sige, next question.
2: Next question na daw. Pero sa tingin mo, gaano from the time you started, yung community nyo, kasi walang masyado sa Pilipinas, you said, pero nakikita mo ba na through the years, lumalaki na siya ng lumalaki? And ano yung nakikita mo dito sa community that you have?
0: Yes, tingin ko lalaki siya. Kasi ang importante naman sa lahat ng community is yung promotion. Pakita mo bakit kailangan natin mag-jet ski, bakit kailangan natin mag-tour around the Philippines. So kami ngayon, meron na kami sa Manila ngayon. Kung may mga beginner, like you, gusto nyo subukan, pwede kayo mag-rent muna ng jet ski sa Manila. And then we have friends din sa Iloilo naman. Kung gusto rin nila, nas malapit sila sa Iloilo, mag-rent po na sila ng jet ski, touring din. At the same time, meron na rin kami sa Coron, ang Coron, napakaganda. Pinakamagandang lugar na napuntaan ko for jet ski kasi ang daming island.
1: So you don't need to have your own jet ski para makasama
0: yes,
1: ka sa ano. So you have accredited mga Sidu ano. Mm-hmm. Maganda 'yon kasi naisip ko in touring aspect of it, no. Even foreigners should get into the action as well just to show us, to show them how beautiful our country is, di ba?
2: Yes. Meron ba kayong mga nakasama na foreigners? Oo. Speaking about?
0: Meron na. Actually, meron kaming minsan mga foreigners sa Coron. Panghihiram ng jet ski kasi gusto nilang mag-jet ski. Pinihiram namin as long as experience naman sila.
2: Mm-hmm. So hindi
1: it's a good
2: hindi,
1: business as well, no?
2: Pwede din. Tapos hindi ko, kasi yung jet ski, alam ko lang siya, sir, sa mga beach resort. Eh.
1: Ako din, nakala ko yung mga rent mo lang, ikot-ikot ka lang doon.
2: For 30 minutes yun lang.
1: Diba?
2: Pero of course, we still have a lot to talk about, of course, about outdoor adventure and itong jet skiing. But before that, we'll take a short break, and when we return, we'll dive more into the exciting world of Sidu riding. Stay with us as we speak with personal watercraft rider Nino Racho. We'll be right back. You're tuned in to the Billionaire News Channel and Mellow 947 BFM.

0: sa bawat issue may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin

0: And we're back. This is Shift Happens. I'm G Baroga, and you're listening to Mellow 947 BFM. Simulcast to BNC, the Billionario News Channel. We're still here with Cap and Nino Racho, a personal water rider. But we've talked a lot about jet skiing. Pero what makes you come back dito sa hobby na to? Kasi sabi mo nag-outlander, dami niyang ginagawa. Paano mo yan na hati-hati?
1: Squeeze mo pa yung tubig.
2: yun nga kasi I handled many businesses din eh. So part of my anti-stress is outdoor talaga. Outdoor pre-diving, overlanding, and ito nga jet ski. Tapos nagmo-motor na ako. Motorcycle rider
1: din ako. Sabi nga natin kanina, kulay golfer siya.
2: Marami nang gano'ng kala golfer ako, pero mahilig lang talaga.
1: Hindi ka nag-golf?
2: Hindi.
0: Itatry niya din.
1: Mo pa rin yan.
0: So sa dami ng hobby mo, kung papipiliin ka ng isa, ano?
1: Ay, grabe.
0: Or i-rank na lang natin.
1: Mas may fulfillment?
2: Number one, jet ski. Number two is overlanding. So, iba kasi dagat eh. Pag nasa dagat kayo, ako in love talaga ako sa dagat eh. Lalo na dito sa Pilipinas. So, mas gusto ko nasa dagat. Overlanding naman is parang close ka sa nature naman. Mm-hmm. Pero yun din, at the same time, pag nag-overlanding ka, pwede sa dagat din. So, ang ginagawa ko na lang, para sabay, nag-overlanding kami, may hila ako na jet ski.
1: marunong.
0: Si Sir Cap, ang gusto lang nito, ano eh. Anong gusto mo, sir?
1: Overbedding. Yung nasa sa taas lang ako ng kama.
0: Bed rotting, yes. But yung lifestyle mo kasi very outdoors talaga, no?
2: Outdoor talaga.
0: And nasasama mo din siya na papassed on mo sa anak mo.
2: Yes, oo.
0: And yun na yung nagiging bonding nyo together. So paano lakas palalo nung mga bonding na to, nung mga outdoor adventures nyo, yung relationship mo, not just with your kid, but also with your family, your friends, and the bigger community that you have.
2: Yun nga, sa mga nakakakilala sa akin, ang rule of thumb ko lagi, Saturday, Sunday, no work talaga. For family yan. So, kasi since mahilig ako sa outdoor, the way to spend yung weekend mo sa family, kung ano yung masaya kami pare-pareha. Mm-hmm. So, yung family ko, lahat kami nagpipriday. So, mahilig din sila sa dagat. Nag-jet ski ride din sila. Mahilig din sila sa camping. So, yun yung maganda sa amin.

0: namin. At the same time, nakakakilala sila ng mga friends. Friends ko, yung mga kids ng friends ko, yung mga kids ko, magkakaibigan na rin. Minsan niya sila na nagtatanong, Daddy, kailan yung schedule natin? Kailan namin makakasama to?
1: So, yung free diving yan, yung walang scuba gear, di ba?
0: Yes,
1: yung
0: wala.
1: Talagang pababa ka lang.
0: Mm-hmm.
1: Wow. Na-stress na ako just imagining it.
2: But I wanted to try. Anong advice mo sa mga ganyan? Sa mga gustong mag-try?
1: Sa gano'ng kalalalim mga... inaabot nyo? Ayun.
2: Saka adventurer kasi siya.
0: Proper training lang. Yung son ko, 7 pa lang siya, nagsiswim na siya.
1: Wow.
0: Ang record niya is 50 feet. Yung 12, ngayon 12 years old na siya. Marami rin siyang video sa makita niyo para talaga siyang shokoy.
1: Saan niya ginagawa yung free diving niya?
0: Batangas, Coron, depende kung nasaan kami.
2: Pero kasi kailangan niya ng proper breathing.
1: Oo,
2: diba
1: yeah.
2: Meron
1: niya?
0: Proper breathing. Actually, mas magaling na yung anak ko sa akin.
2: Pero dito sa Sidu, Pilipinas pa lang eh. Pero yung Malaysia trip mo, nasundan ba yun ng iba pang bansa? And paano mo mako-compare yung Pilipinas dun sa other foreign trips mo?
0: This month, meron kami uli Indonesia naman. Sa Batam, Indonesia, July 24 to 26. So, sa Batam kami. Yun pa rin, global pa rin. Na Sido Riders. Pero ang masasabi ko, mas maganda yung island natin dito and mas accessible. Ang problema lang pala natin dito, accessibility. Kasi wala tayong rampahan ng mga jet ski, mahirap mag-dock. So yun.
1: Have you ever had a meet na kasama yung mga taga Malaysia and Indonesia dito sa Philippines para nakita nila yung sa atin?
0: Yun yung goal namin.
1: Okay.
0: Sana. Next time sana. Dito naman sa Pilipinas gawin yung Sea-Doo ride.
2: Mm-hmm. Meron bang mga necessary preparations bago yung Sea-Doo ride?
0: Una-una, weather. Check mo yung weather, check mo yung tide, check mo yung waves. Even the wind, check mo rin. Kasi minsan walang wave pero ang lakas ng hangin.
1: Mm-hmm.
0: So makaka-affect yun sa wave. So yun yung una. Pangalawa is, yun nga, i-orient po muna yung mga tao. Mm-hmm. Yung ruta, i-explain mo sa kanila, dito ruta natin. And sino yung mauna, sino yung lead. Then sabay-sabay.
1: May sweeper din kayo sa
0: likod. Yes, may sweeper din.
2: Yung ruta, sinong nakakaalam niyan?
1: Oo.
0: Kami, nag-check kami.
2: Yung,
0: may gamit kami. May gamit kami ng GPS, Garmin.
1: Yun.
2: So, meron ding mga necessary equipment na kailangan, pero hindi naman kailangan yun ng mga beginners, di ba?
0: Hindi lahat. Importante may isa lang. Bawat ride may isa kang gamit. Yung mga GPS natin. Kasi meron naman nagli-lead.
1: Okay. Ino-compute na ni Jay kung ano yung initial cash outlay niya eh.
2: Jet ski lang.
1: May terms ba yan? May terms?
0: Meron.
2: Meron ka ba dyan?
0: meron.
2: Pero it also serves as an inspiration kasi it's not para sa mga, syempre din sa younger generation na nakakasama nyo. Ano yung parang pinaka-cute stories naman nila? Kasi it's all about yung sa inyo, the grown-ups. Pero dun sa mga bata, because they get to explore the Philippines.
1: Oh, dapat
2: and
1: sila
2: what we
1: actually
2: have.
1: Yung next na to get into it, di ba?
2: Or dun tayo, sir. Hmm? I-try natin. Ayaw mo?
1: Ikaw muna. Okay lang. Chill lang ako muna. Panoorin kita from the beach.
2: Sige.
1: Ganun lang ako.
2: Kukwentuhan kita.
0: Actually, yung pinakamaganda dun, kasi yung mga bata ngayon, more on gadgets na, di ba? Pero once na nandun na sila sa outdoor activities, hindi mo na talaga sila makikita ang sumasalat ng gadgets. They enjoy na talaga
1: nice.
0: Yung lahat. Even jet ski or nasa camping kami, overlanding kami. Hindi na sila nag-gadgets. Talagang wala talaga. Hindi mo na kailangan na bawalin. Talagang hindi nila dapat.
2: Tsaka walang signal ba? Meron
0: naman. May signal, yeah. May signal.
1: Parang may bala ka magtrabaho habang nasa Sido ka. Nagawa ka script, gano'n?
2: Hindi, bawal. Dapat pagka-outdoor lang. Pero, meron ka bang nakikitang mga challenges ngayon dito sa Sea-Doo riding?
1: Aside from yung sinabi mong mga ano to, yung walang access. O anong kailangan ng bansa natin para ma-promote?
0: Yun siguro support from the LGUs din, magkaroon sila na nga yung mga docking nila para at least kasi marami dito sa atin na island siya, pero may mga mini island pa na doon magaganda na kahit even the boat island hopping na hindi napupuntahan. Pero kaya mong puntahan kung meron kang personal watercraft. So mas mapopromote mo ang tourism ng Pilipinas pag kagano'n.
1: Kaka-island hopping lang nito ni G eh, kaya nag-i-explore yan.
2: Atin-atin lang yun, Sir Cap. Pero of course, we're running out of time here, Nino and Cap. But ano yung hope mo

0: para sa CEDAW community na meron ngayon sa Pilipinas next year and maybe in the next 5 years and more years to come?
1: Ang hope ko dito sa Pilipinas ay sana mas dumami

Tanggapin mo. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Likas sa bawat tao ang hangaring matanggap. Masaya tayo kapag tinatanggap tayo ng ating pamilya, mga kaibigan at mga taong mahalaga sa atin. Ngunit alam din natin ang sakit ng hindi katanggap. Isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad upang ipahayag ang mabuting balita at binigyan niya sila ng misyon na may hamong hindi lahat ay tatanggap sa kanila. Kaya't sinabi niya, kapag may tumanggap sa kanila, ipagkaloob nila ang kapayapaan. Ngunit kapag hindi sila tinanggap, magpatuloy pa rin sila sa kanilang misyon. Dalawang paalala ni Jesus sa ating buhay. Una, kailangan nating tanggapin ang misyong ipinagkakatiwala niya sa atin. Ang bawat isa ay may tawag na magmahal, maglingkod, magpatawad at maging saksi ng kanyang kabutihan. Hindi natin kailangang maging perpekto upang sumunod. Kailangan lamang nating tanggapin ang kanyang paanyaya. Ikalawa, tayo po'y inaanyayahan na magtiwala sa pagtanggap ng iba. Kapag ginagawa natin ang tama at ipinapahayag ang kabutihan ng Diyos, hindi natin kontrolado kung paano ito tatanggapin ng mga tao. Ang mahalaga ay naging tapat tayo sa ating misyon. Ang bunga ay nasa kamay na ng Diyos. Hindi po sukatan ng tagumpay ang dami ng tumatanggap sa atin sapagkat ang tunay na tagumpay ay ang buong pusong pagtanggap natin sa misyong ipinagkakaloob ni Jesus at ang pagtitiwalang siya ang kikilos sa buhay ng mga taong ating pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo akong tanggapin ang iyong misyon at magtiwala sa iyong pagkilos sa puso ng iba. Amen.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ha.

Magandang umaga. Ako si Willard Cheng. Kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. House prosecutors posibleng hilingin kay Pangulong Bongbong Marcos na iutos na buksan ang tax record.

0: Philippines ni Vice President Sara Duterte. Super Typhoon Inday ibinaba na sa typhoon category. At US President Donald Trump nagbabala na atakihin ulit ang Iran. Tatlong testigo ng prosekusyon ang inaasahang dadalo sa mga pagdinig sa susunod na linggo ng impeachment trial. Narito ang Metro Morning Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
1: Medyo nangangapa pa ang impeachment court at mga abogado ng Vice Presidente maging ang prosekusyon sa unang linggo ng impeachment trial. Pero sabi ni Attorney Reginald Tungol, tagapagsalita ng impeachment court, inaasahang mabuti pa ang takbo ng paglilitis sa mga susunod na linggo.
2: Yun po yung nangyari in the first two to three days natin. Nangapalan ko anong klaseng style ba magtanong, anong klaseng anong klase, gano'y kabilis yung pace nung magtanong, ano yung mga objections na usually nire-raise. So nagkapaan pa po talaga, tama yun. Objective naman po yung ganong conclusion ng any person sa proceedings.
1: Sa unang linggo, isang testigo lang ang naisalang sa direct at cross-examination. Yes, sa susunod na linggo naman, inaasahan na ang tatlong pinasupina ng impeachment court na testigo ng prosekusyon, sina Attorney Jeremy Lotok ng NBI, Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello. Pa-i-iralin na rin sa mga susunod na paglilitis ang 15-minute break. May paalala naman ang presiding officer sa mga senator judges.
3: A request has been brought to the presiding officer to request as well the senator judges to lower the tone of conversational voices because I think where you're seated is an echo chamber. Naririnig sa iba't ibang sulok ng plenaryong ito yung mga sinasabi din niyo at hindi rin nakakapag-concentrate yung ilan sa ating mga kasama na nakaupo sa paligiran ninyo.
1: Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Abante.
0: Didinggin na ng Senate Impeachment Court ng argumento ng House Prosecution Panel at ng Depensa kaugnay ng mosyon na ipasabpina ang mga bank records ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Dexter Ganibe ng Abante.
1: Kasado na sa July 15 ang oral argument sa impeachment court bago magpasya ang mga senator judges sa mosyon ng prosekusyon na ipasupina ang mga bank records ni VP Sara. Yes. Tig-10 minuto lang ang ibibigay ng impeachment court sa prosekusyon at depensa para ilahad ang kani-kanilang argumento.
2: Yes, it should be enough because as I said earlier, the presiding officer also directed na magbigay po ng kanilang mga memoranda yung magkabilang panig ukol dito sa issue na ito at yun po ay matatanggap ng ating impeachment court at senator judges sa Lunes at bibigyan sila ng ilang araw para basahin yun, maintindihan yung legal arguments at posisyon ng bawat partido at pagdating sa oral arguments, i-reiterate na lamang nila yung pinaka-importanting parte ng kanilang memorandum.
1: Sabi ni Attorney Reggie Tungol, tagapagsalita ng impeachment court, pagkatapos ng oral argument ay asahan ang pasya kung aaprubahan o hindi ang mosyon ng prosekusyon. Ang bank records ni VP Sara ay kabilang sa gagamiting ebidensya ng prosekusyon para sa Article 2 ng Articles of Impeachment o ang umano'y ill-gotten wealth ng Vice Presidente. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Abante.
0: Posibleng hilingin mismo ng prosecution team kay Pangulong Bongbong Marcos ang authorization para buksan ang BIR box. Ito ay para maipresenta ang tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate impeachment trial. Ayon kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, nangyari na umano ito sa panahon ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Ang tax records ng bise at ng asawa niyang si Manasseh Scarpio ay kasalukuyang nasa kamay ng Bureau of Internal Revenue. Gagamitin ito ng prosekusyon para patunayan ang alegasyon na may hindi maipaliwanag na yaman ang Vice Presidente. Nirespakan ng palasyo ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na magkakaroon ng bloodbath o madugong laban sa kanyang impeachment trial. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na magiging madugo para sa bise ang mga pangyayari sakaling hindi makamit ng publiko ang katotohanan. Dagdag pa ni Castro, nang magbigay ng pahayag ang bise ay hindi man lang daw

0: niya itinanggi ang mga akusasyon laban sa kanya. Una nang binanggit ni VP Sara ang mga katagang she would be bloodied but unbowed na mula sa tula ng English poet na si William Ernest Henley sa kanyang tulang Invictus. Hindi prioridad ng prosekusyon ang pagpapababa ng voting threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Ayon kay prosecution spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., nakatutok sila sa paglatag ng matibay na ebidensya sa isinasagawang paglilitis sa bise. Premature pa raw para pagtuunan ng pansin ang two-thirds voting threshold ng mga senator judges at wala pa silang official na legal position kaugnay nito. Maituturing na national security concern ang banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang paniwala ng mga miyembro ng prosekusyon. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Dean Mel Santa Maria na hindi na kailangang mapatunayan na may plano si Vice President Sara Duterte laban sa buhay ng Pangulo.
1: Naniniwala ang mga nasa panig ng House Prosecution Panel na klaro sa video na ipinakita sa impeachment trial na hindi ito edited o spliced. Anila, hindi na mahalagang mapanood ng mga hukom at publiko ang mahigit sa 2 oras na naglalaman ng video ng buong presko ni VP Sara kung saan niya nasabi ang umano'y banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Pag nanonood ko naman ng championship sa NBA, pagkatapos ng laro, di ba, papanoorin mo yung highlights. Gusto mo yung winning shot ni Michael Jordan lang paulit-ulit mong papanoorin. So that's the money shot.
1: Giit pa ng prosekusyon, ang mga nabitawang salita ni VP Sara ay maituturing na national security concern. Paliwanag naman ni House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong, hindi lang umano'y pagbabanta sa buhay ng first couple at ni Romualdez ang maituturing na threat.
3: The mere fact that she had that idea and made an understanding and agreement with the person whose livelihood is sourced out from killing people is already a betrayal of public trust.
1: Samantala, 11 trial dates ang inilaan ng impeachment court para ilatag ng prosekusyon ng Article 4 ng impeachment o ang grave threats ng vice-presidente. Ibig sabihin, inaasahang matatapos ito bago ang State of the Nation address na magaganap sa huling Lunes ng buwan. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: Hindi na kailangang mapatunayan na may plano si Vice President Sara Duterte na ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez para maituring na may umano'y grave threat. Yan ang paliwanag ni Attorney Mel Santa Maria, dating dean ng FEU Institute of Law, sa panayam sa On Point ng Billionaire News Channel. Sinabi ni Santa Maria na ang mahalaga sa impeachment trial ay kung nabigkas ang umano'y banta at kung nagdulot ito ng takot.
4: Hindi mo na nga pa kailangan pa i-prove yung nagkontrata nga ba? Basta't ang threat kasi isang pagbabanta at nakakatakot ang banta at may natakot. Yun lang yun. Then that is threat, grave threat. Kaya, you know, in the loose sense...
5: It doesn't matter if there's a condition or not. Is that what you're saying?
4: Yes, it doesn't matter whether there is a condition or not. It must be a straightforward threat that caused fear and some people became concerned.
0: Sinabi rin ni Santa Maria na sugal para sa prosecution ang planong pagpapatestigo kay OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez.
4: It may be a disadvantage for them and it may be an advantage for them. Kung hindi
5: it's
4: cooperative,
5: a gamble, huh?
4: It's a gamble. It's really a gamble. Sasabihin niya, takot na takot, kaya alam ko po, inong pakay lang ni VP Sara. I mean, she could say anything. Hindi siya pipigilan.
0: Tinalakay ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council ang kahandaan ng Metro Manila sa Bagyong Inday. Pinaalalahanan ang mga local government unit na tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Sinabi ni San Juan City Mayor Francis Zamora, presidente ng Metro Manila Council, na nakahanda ng disaster response equipment, rescue assets, food boxes at relief supplies. Ininspeksyon din ng MMDRRMC at Metro Manila Council ang emergency assets ng MMDA para suriin ang pagiging operational nito bago ang

bagyo. Humina na at nasa typhoon category na lamang ang dating Super Typhoon Inday. Sa kabila nito ay nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Kabilang narito ang Cagayan, Isabela, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte at Babuyan Island. Ayon sa PAGASA, makararanas pa rin ng mabigat na buhos ng ulan ang mga lugar sa labas ng landfall point nito. Inaasahan naman ang lalong paghina ng bagyo hanggang makalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng traffic sa southbound lane habang magaan pa ang daloy ng traffic sa northbound lane. Dito naman tayo sa Katipunan Aurora Flyover. Magaan pa ang daloy ng traffic papuntang Marikina at C5, gayon din ang papuntang White Plains. Susunod sa Metro Morning, mas malaking dibidendo mula sa mga GOCC, target ng pamahalaan ngayong taon. At clarificatory hearing ni Tab Baldwin sa Department of Labor and Employment ipagpapatuloy ngayong araw. Kape muna tayo. Lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: A political reckoning. A nation on watch. As the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds, every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonario News Channel will be there with comprehensive reporting, expert analysis, and real-time updates. VP Sara on trial. A BNC impeachment coverage. Get today's memo.
1: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT. Sa nangyaring school shooting sa Tacloban. How do we make sure that this doesn't happen again? Do you agree? We are already in the upper middle income status.
2: Yung status na yan ay nilikhala ng World Bank.
0: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
3: Welcome back dito sa Metro Morning. Mas malaking dibidendo mula sa mga GOCCs ang target ng pamahalaan ngayong taon. Inaasahang mapupunta ang mga dibidendo sa pagpondo ng mga proyektong pang-imprastruktura. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping ng Abante.
4: Inaasahang aabot sa mahigit 501 billion pesos ang makukolektang dibidendo ng gobyerno mula sa mga government-owned and controlled corporation bago matapos ang taon. Ito ang iniulat ni Department of Finance Secretary Frederick Go kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa selebrasyon ng GOCC Day sa Malacanang.

0: kaigo, mas mataas ito kaysa sa 382.3 billion pesos na nakolekta ng nakalipas na administrasyon. Sa ilalim ng Republic Act No. 7565 o Dividend Law, lahat ng GOCCs maliban sa ilang exempted ay inaatasang magdeklara at mag-remit ng hindi bababa sa 50% ng kanilang taon ng kita bilang dibidendo. Sa taong kasalukuyan, umabot na sa 147.15 billion pesos ang kabuuang dibidendo mula sa 50 GOCCs kung saan 140 billion na ang nakolekta hanggang July 8 at ang natitirang ihalaga ay inaasang makukolekta bago matapos ang Disyembre. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang 50 GOCCs sa kanilang remit na gagamitin ng gobyerno para pondohan ang mga mahalagang proyekto tulad ng mga paaralan, kalsada, shelters, at iba pa ang imprastruktura. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Abante.
1: Mainit na tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo si dating British Prime Minister Tony Blair. Sa isang social media post, sinabi ni PBBM na ikinagagalak niya ang pagkikita nila. Ayon sa Pangulo, bilang isa sa mga pinakamatagal ng Prime Minister ng UK, patuloy pa rin nagbibigay ng kontribusyon si Blair sa mga usaping governance at public policy. Si Blair ay 10 taong nanungkulan bilang Prime Minister ng UK mula 1997 hanggang 2007. Magpapatuloy ang clarificatory hearing ng Department of Labor and Employment kaugnay ng mga isyong kinakaharap ni resigned Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Ryan Reloban ng Abante.
2: Mas lalalim pa ang investigasyon ng Department of Labor and Employment o DOLE sa issue ng employment status ni resigned Ateneo de Manila University men's basketball head coach Tab Baldwin matapos ipatawag ang mismong pangulo ng universidad sa pagpapatuloy ng clarificatory hearing ngayong araw ng Huwebes, July 9. Alas 3 ng hapon, nakatakdang ipagpatuloy ng DOLE ang pagdinig sa central office nito sa Intramuros, Maynila kung saan inatasang humarap kay Labor Secretary Francis Tolentino si Ateneo President Father Roberto C. Yap. Layunin ng pagdinig na maliunawan ng mga kontrata sa trabaho ni Baldwin sa universidad kabilang ang iba pang dokumentong may kaugnayan sa kanyang employment o engagement sa Ateneo. Aalamin din sa presidente ng Ateneo kung bakit walang alien employment permit card si Baldwin mula sa DOLE habang nagsisilbi bilang coach na naturang universidad. Matatandaan sa unang clarificatory hearing, hinimay ng DOLE ang usapin sa tunay na employment status ni Baldwin at ang pagsunod sa umiiral na batas kung saan inamin ni Baldwin na wala siyang AEP. Sa pagpapatuloy na pagdinig ngayong araw, inaasahang makakatulong ang testimonya at mga dokumentong iaharap ng pamunuan ng Ateneo upang mabigyang linaw ang legal na katayuan ni Baldwin bilang coach ng Blue Eagles at matukoy kung may paglabag sa umiiral na batas paggawa. Una ng tiniyak ng DOLE na daraan sa masusing pagsusuri ang lahat ng ebidensya at testimonya bago maglabas ng anumang resolusyon kaugnay na nasabing kaso. Para sa Metro Morning, Ryan Reloban, Abante.
1: 5 taong kasunduan para sa modernisasyon ng serbisyong pangkalusugan ng militar, nilagdaan ng AFP at Makati Medical Center Foundation. Nilagdaan ni na AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Makati Medical Center Foundation Chairman at ultra-billionaryo Manny V. Pangilinan ang Memorandum of Agreement sa Camp Aguinaldo nitong Miyerkules. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng specialized medical training, pag-upgrade ng mga kagamitang medikal at unified digital healthcare platform para sa mga sundalo. Nawalan ng kuryente sa PNP General Hospital sa Camp Crame kagabi habang sumasailalim sa medical examination si Senator Rodante Marcoleta. Alamin ang detalye sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas ng Abante.
3: Nawalan ng supply ng kuryente ang PNP headquarters sa Camp Crame sa Quezon City bandang alas 9.25 kagabi. Kasama dito ang Philippine National Police General Hospital kung saan nakakonfine si Senador Rodante Marcoleta. Naunang kinumpirma ni Senador Marcoleta na nagkaroon ng power outage sa paggamutan habang siya ay sumasailalim sa medical examination. Ayon sa Headquarters Support Service ng Camp Krame, sanhi ng pagkawala ng supply ng kuryente ay ang pagsabog ng isang transformer malapit sa ospital na malimit na nangyayari dahil sa overloading. Alas 10:28 ng gabi ay naibalik sa ilang bahagi ng Camp Krame ang supply ng kuryente. Dakong alas 10:42 ng gabi nang maibalik naman ang kuryente sa buong kampo. Samantala, nananatiling mahigpit ang pinaiiral na seguridad sa Kampo Krame. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Abante.
1: Nagbabala si US President Donald Trump na muling aatakihin ang Iran. Inakusahan ni Trump ang Tehran sa paglabag ng peace memorandum sa pagitan ng dalawang bansa. Binanggit niya ang pag-atake ng Iran sa mga barko ng US. Dagdag pa ni Trump posibleng ibalik ang naval blockade sa mga pantalan ng Iran. Duda naman ang maraming Iranian nationals kay US President Donald Trump at sa Amerika. Giit nila ang suporta para sa defense forces ng bansa. Naniniwala silang walang katuturan ang pakikipag-usap sa Washington.
4: No, not at all. In any case, our history has always been a history of epics, and we always defended our own land. We have never been the ones to start it, and last night, they also violated our territory. We will not back down from our rights, and we do not see war as our main policy.
1: Nababahala ang United Nations sa panibagong sagupaan sa pagitan ng US at Iran. Ayon sa tagapagsalita ni UN Secretary General Antonio Guterres, posibleng madiskaril ang peace talk sa pagitan ng dalawang panig. Nauna nang sinabi ni Trump na tapos na ang kanilang interim agreement.
5: A return to full-scale hostilities would have a catastrophic consequences for the people of the region and for international peace and security and for the global community, the global economy as a whole. The Secretary General calls on all parties to exercise maximum restraint, avoid any further escalatory action, and take immediate steps to de-escalate.
1: Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA Reliance. Magaan pa ang daloy ng traffic sa southbound lane papuntang Makati habang mabigat na ang daloy ng traffic papuntang QC. Ito naman ang daloy ng traffic sa Commonwealth ngayon. Moderate to heavy na ang traffic situation sa Elliptical Road.

0: Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasama ka sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang memo. Good morning, Karina.
1: Hello, good morning.
0: May konting good news.
1: Ano?
0: Humina ng konti yung bagyo na si Inday. Hindi na siya super typhoon. Typhoon
1: na lang. Oo. Kala ko naman ang good news mo, nagbabago na ng ugali ang mga senador.
0: Yung bagyo pa lang nagbago ng ugali, konti.
1: Oo, pero kalmado naman daw sila kahapon. Hmm. Oh, maganda naman yung mga tanong, di ba? Bagamat medyo may talim yung mga tanong, maganda yung kalmado lang, hindi yung maraming
0: drama
1: sigawan, na parang telenovela, hindi ba? So exciting naman yung pagtatapos ng unang linggo ng tatlong araw na impeachment trial. Ano? Anong sa tingin mo? Sino ang ungos?
0: Well, wala pa kasi yung chance, kumbaga, ang depensa na i-present ang kanilang, kumbaga, kaso, na cross-examine pa lang nila yung NBI agent. Tingnan natin kung matitibag pa nila yung mga susunod pang testigo.
1: Kasi sila naman ang magpapalabas ng ebidensya para sa kanilang depensa. Ganun ba yun?
0: At pahinain yung

Mga kwentong humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

Umaga, mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako po si Corina Sanchez Rojas. Good morning! Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

At ano ba nagasulat sa ating memo ngayong umaga? So, alam na natin yan. Alam na memorize na natin yan. Pero syempre, nagbabago ang mga anggulo dahil nadadagdagan ng mga detalye. Ano po, kumpiyansa ngayon ang kampo ng depensa. Matapos ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte,

0: Nakatutok naman ang taong bayan kung makakalusot nga ba si VP Sara sa reklamong grave threats. Yun ang inuna nila eh. Alam mo yung iba, nag-overanalyze. Oh. Nag-a-analyze pa sila kung bakit inuna daw yun. Kumo, mas mabigat naman daw yung confidential funds.
1: At yung unexplained wealth, ano?
0: At yung unexplained wealth. Sabi ko, hindi rin eh. Kasi pinakamadali at pinakamalinaw itong pagbabanta, umano, sa buhay ng Pangulo. Kasi video na yan eh. So all you really need to do is to prove authenticity.
1: At saka, kumbaga, siguro kasi bombastic kapag inuna nila yung, kumbaga, yung pagwawala ni Vice President Sara Duterte dun sa isang midnight press con, you know?
0: Right.
1: At buhay ng presidente kasi yung pinag-uusapan dito.
0: Oo, pero parang hindi pa matatapos sa pagpapatunay na ito ay authentic in a technical sense ang prosecution. Gusto pa nilang magpakita ng iba-iba pang mga ebidensya na magpapatunay ng kanyang intensyon, yung kanyang predisposition, yung kanyang masamang dugo laban kay Pangulong Bongbong Marcos, plus yung exciting na witness na magpapatunay na may kinausap na gun for hire.
1: Oo. Kumbaga, may gusto silang i-establish yung pattern daw, ano? Na meron palang ganitong tendency ang pangalawang pangulo.
0: Sa closing statement naman ng depensa, merong parang tilang plano naman kasi ng pagbabanta rin sa buhay ni Vice President Sara. So, parang para sa kanila daw, natural lamang na ganun ang kanyang magiging reaksyon. Pero hindi pa masyadong malinaw yan. Kaya makakausap naman natin today ang depensa kahapon ng prosekusyon. Hindi ba? Okay, abangan po ninyo yan. Samantala, puspusa naman ang paghahanda ng mga local government unit para sa hagupit ng bagyong Inday. Ang tanong tuloy ng publiko, kailan pa kaya mawawala ang baha sa bansa natin? In our next lifetime.
1: Hindi siguro mawawala ang baha.
0: Hindi, kaya nga kailangan, pagkatapos ang ating henerasyon, kailangan nating ma-reincarnate. Sa reincarnation natin, baka yun na yung wala ng baha.
1: Oo, yung tipong di na tayo nagtatapon ng basura, sa kalsada.
0: Oo.
1: Tapos dahilan para mabara yung mga estero.
0: Hindi lang yun, hello. Wala nang magnanakaw.
1: Isa pa yan.
0: I think that's the biggest thing. Kasi marami namang project Nakapondo yan. Eto ngayon, mamaya, meron tayong makakausap na isang mayor sa Bulacan na parati pong binabaha. At ang kanyang reklamo, ang daming flood control project sa amin. Yun nga lang, nakatenga lahat. So, bakit hindi pa yan ginagawa? Alamin natin ano ba talaga ang problema at tayo ba'y handa na? Ano ang gagawin? Nauunahan na po tayo ng climate change. Samantala, Pinoy Pride, isa yan sa mga laging nababanggit. Sa tuwing nagtatagumpay ang ating mga napakagagaling na atletang Pilipino. Ayan, ang galing ni Alex Ayala, ang galing din ni
1: Carlos Yulo.
0: Carlos Yulo, marami pa yan. Pero sapat na nga ba ang suportang ito ng ating pamahalaan sa sports development ng mga atleta? Kasi parang itong mga umaangat sa mundo ng mga pangalan ay hindi naman yata dumaan sa paghuhubog at suporta ng gobyerno.
1: Kumbaga, pumapasok man lang ang gobyerno kapag sikat na sila. Pero largely, sariling sikap ang mga yan eh.
0: Ano ba, hindi nga nila mapasundo ng eroplano? Naalala mo yun? Hindi ba? They wanted the Philippine Airlines to pick up, I think, Carlos Yulo, if I'm not mistaken. Ay, hindi nila nakuha.
1: Kumbaga, naghanap pa sila ng sariling pondo, di ba? May sponsor sila, private funds ang ginagamit.
0: Nakakahiya, di ba? Well, anyway, meron bang sapat na suporta ang gobyerno sa ating mga atleta? Malalaman po natin, lahat bubusisiin, lahat haalamin, lahat babalansin dito sa Memo.
2: Araw-araw, ang daming issue.
3: Ang daming away.
2: Kanya-kanyang opinion.
3: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
2: What's the point?
3: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
4: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
3: Teka, ininis siya lang, ha?